0: iyo sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
1: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
0: kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
1: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
1: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
0: Mapatay jud.
2: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
0: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
0: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naadyo pa naon Sir GP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar cane extract. Ngamoy, usa ka powerful anti

0: Yung foundation, isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas.
3: Usa sa nakatabang nako
4: ang D3 Bio.
3: Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
5: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
1: Kani kay pagkao na mo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na.
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
0: O upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
6: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
0: Oy, wow.
1: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba na anay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag, Sir GP, o mahimong
0: ulcer.
1: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
0: Oh.
1: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay wala.
1: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
0: Oh, monolaurin pa na ha.
1: Mm.
0: Naapay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
1: So sa mo maigsoon dia, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
2: D3 bio.
0: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean.

0: Linderoso.
1: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
2: Victory Bayo.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang Victory Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: Victory Bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Victory Bayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-ITC na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bacteria.
5: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
6: Checklist ata.
5: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
6: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
5: Oh.
6: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
5: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
6: Uy.
5: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
6: Correct.
5: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Nakuha ni mang punto, Sir GP.
5: Yes, Doc, about active immunity.
6: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
5: Kinsa, Doc?
6: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
5: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
6: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
5: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
6: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
5: so,
6: D3.
5: So, kining
6: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
5: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
6: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
5: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
6: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
5: O niya, dinira matagtaman ha.
6: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusohon.
2: D3 bayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 bayo. D3 bayo. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong yung butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga D3
2: Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
2: Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya.
2: Nga nagkahatag o proteksyon.
1: Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500.
2: At law-adlaw.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makahuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman
10: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
11: Uy, besh, kanusa man kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM didto?
12: Naunsa mang kangadugay naman na? Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo didto good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
3: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
2: Mauna.
3: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
2: Yes.
3: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
2: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
3: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GB, bisag unsa rang ihungit. Wala pud exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC, onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
2: kapag kadaghan.
3: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
2: Wow.
3: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
2: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
3: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
0: DTX 500.
4: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates, gapataas sa level sa oxidative stress.
2: Husto.
3: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
2: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karne.
3: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan ang dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po sila bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
2: Wow.
3: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP, ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog
2: di
3: ka na.
2: Hindi pa busog, dili di ay.
3: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
2: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Do ako sab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Visio
0: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM San Carlos, La Size 1.
6: Live mula sa Bulwagang Balitan.

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Og karoda sa mga luang tudling sa ato ga mga balita. Namutosog mangga gisugog palitog pa na palgang patay nga nag-utaw-utaw sa baybayon sa lungsod sa Calatrava. Kaso sa Soray sa Negros Oriental misaka na sa Dulan 8,000. Sa regional, 5 ka mga suspek na mipatay sa 5 ka pulis na patay sa inkwentro. Sa kauluhan, napulo ka membro sa Melita Boys na dakpa na sa kapulisan, tulo na kapiyansa. Sa gawas sa nasod Spain, mas istriktuhon ang border control sa Italy tungod sa lali sa migration. Sa sports, sa Meralco Bulls, may palag sa pagtawag ni Coach Ying Giao nga dirtiest player si Cliff Hodge. Sa showbiz, Chris Aquino, balik showbiz na. Maukad to itong mga headlines. Ning kabutago da sa adlaw nga Domingo. Agosto 9, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News sa Farm San Carlos sa kinyong tigbalita ka K5 Jezebel Barbito. Oras lasay, stress, oras na roda magkape pilihan DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, na-detox ka pa. O karon sa hingpit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Napalgag patay nga nag-utaw-utaw sa baybayon niya sakop sa lungsod sa Calatrava ang usa ka lalaki. Nga una nang gipo sa social media nga nawala sulod na sa 5 ka adlaw. Og napalga niya yung usa na kapatay sa dagada or sa baybayon sa Limiri, Calatrava. Base sa unang post, gila ang biktima nga si Joel Amaro alias sa Tapay, 30 anyos ug residente sa sitio Baybay, Barangay Kalimpasyawan, sa Disgutang Lungsod. Nakita kini sa Baybay nga nagutaw-utaw ug wala nay kinabuhi. Sabado, Agosto 8. Matod pa sa silingan, gisugo ra ang biktima nga palit og pan apan wala nakabalika. Sumala sa igtag sa buutan ra kaayo ning biktima. Bisan sila natingala sa naitabo kaniya, wala pa naibawi ang inungdan sa kamatayon ni ini. Sa dugang balita lokal, namatay human niya nalumos ang usa ka sakop sa kapulisan samtag misulay sa pagluwas sa iyaga duha ka kauban niya naanod sa kusog nga sulog sa sapa sa sitio Bisang, Barangay Luna, Kadi City, Negros Occidental nitong nakalabang Biyernes sa buntag Agosto 7. Ilang biktima nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa Jr., 40 anyos ug sakop sa Cadiz City Police Station. Sumala ni Police Lieutenant Dalin Grace Loreno, Deputy Chief sa Cadiz Police, nagpaigayon og Seaborne Patrol si Marfa, kauban masakop sa bantay dagat ug pipila ka sibilyan, diyang nasudlan og tubig ang ilang motorized bangka mga alas 10:30 sa buntag. Tungod sa itabo, duha sa makauban na naanod samtang nagtabok sa sapa og naglisod sa tubig. Diya-diya nga misalom si Marfa aron tabangan sila apan gianod og gidala siya sa kusog nga sulog hangtod niya naanod. Nagpaigayon gilayon og search and retrieval operation na masakop sa Cadiz Police og ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Nakaplagan si Marfa og gidali pagdala sa Cadiz District Hospital apan giniklara nga dead on arrival sa attending physician mga alas 12:50 sa hapon. Tungod sa asbestya bone drowning, si Marfa nagserbisyo sa Philippine National Police. Sobra na pulo na katuig og nagserbisyo isip traffic investigator o patrol officer. Kila sa kapulisan niyang gihimo isip usa ka bahinihon nga pagsulay sa pagluwas sa iyaga mga kauban. Samtag usa ka amahan ang iyong gipatay sa kaugilingong anak na itabo ni sa sitio Tabago, Barangay Sandayaw, Gilngan City, Negros Oriental. Nasayran niya human sa itabo nilayas ang anak human napatay ang iyaga amahan. Sa kasamtangan gipaabot pa. Ercon na nagpadayon pa karon aga dugang investigasyon na sa bawag itabo kung unsa ang hinungdan sa pagpatay sa anak sa iyong kagulingong amahan. Sa dugang pamadagong balita lokal, samdan ang usa ka 67 anyos nga lalaki human gitigba sa pag-umangkon sa siyudad sa Kabangkalan, Huwebes, Agosto 6. Gila ang biktima nga si Gregorio Coronado, samtang ang suspect mao si Arnel Pondales, 29 anyos nga pagumangkon sa biktima. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, hubog si Pondales diyang nakita niya ag biktima. Huwag iya kiningi kumpronta ang resulta sa pagpanigbas. Gilayon niya giturn over sa kapulisan ang suspect alang sa nagkaigo nga disposisyon. Samtang padayon karon niya ginapatan og tambal si Coronado nga nakaangkon og samad sa ulo. Gituhoan niya may pagdumot si Pondales sa biktima tungod sa daan niya wala pagsinabtanay ni Coronado og sa igsuon sa suspect. Samtang naaresto sa Station Drug Enforcement Team sa PNP San Carlos ang 25 nga anyas nga mahuyang. Human sa gikasang drug by bus operation na last 11:47 Agosto 6 aga dinakpan gilang si alias Bibi, residente sa San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City. Base sa report gikan sa PNP, gialigar na kuha gikan kaniya ang 11 kasasay sa gituang sabu nga mutimbang og 10.79 gramos. Sa pagbana sa mga otoridad, gingong mukabat sa 33,332 pesos ang balor sa mga recoveries gikan sa sospechado. Samtang nasakwit usab gikan matod pa kaniya aga 1,000 pesos nga bybus money inguman coin purse. Sagsamtahan karon niya gipaymutang sa kustodiya sa PNP ang dinakpan samtang gikay ang kasong isang ata batok kaniya. Sa dugang pang balita lokal, padayon niya misaka ang kaso sa conjunctivitis. Umas na ilhan niya sore eyes sa lalawigan sa Negros Oriental. Uman kini miabot sa 7,938 base sa pinakabagong taho sa Provincial Health Office kon PHO Negros Oriental. Sumala ni PHO Chief Dr. Lilan Estacion sa maoga kinatibuk ang ihap ang dakbayan sa Dumaguete na katala og 3,163 ka kaso. Samta dakbayan sa Bayawan dunay 2,003 ka kaso. Alabintaas ng ginaganon sa gawas sa Dumaguete. Paspas ang pagdagan sa nataptan kung itandi sa 4,388 kakaso na talat ni Atuga Webes. Iawag usab sa mga opisyal sa panglawas ang mga girikanan o pamilya nga i-isolate ang kisamana nga dunay sintomas. Siguruhon ang kanunay nga pagpanghugas sa kamot o paggamit og alkohol aron mapugngan ang dugang pagkatab sa maong virus. Samtang naghangyo ang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental kon Hog Raisers Association of Negros Occidental kon Arano sa pamunuang probinsyal nga magpatuman og floor price o minimum nga presyo sa mga binuing baboy aron maprotektahan ang mga lokal nga nagbuhi taliwala sa pag-ubos sa presyo sa baboy. O kung taliwala sa pag-ubos sa presyo sa merkado nga mugna sa African Swine Fever. Sumala ni Arano President Rick Lauron, iusos aga farm gate live weight price ngadto sa 100 hangtod 120 matag kilo sa pipila ka lugar. Samtang gikinanglan sa mga nagbuhi ang labing gamay nga 140 hangtod 150 matag kilo aron lang makabuhi sa ilang gasto sa pagkaon o pagpakaon o pagtimana. Tungod din eh, girekomendar sa asosasyon niya itakda ang minimum nga presyo sa buing baboy gikan sa 160 hangtod 160 matag kilo samtang 200 matag kilo sa karkas o 260 pesos hangtod sa 230 matag kilo sa baligyang karne sa merkado. Ibotsag-usab ni Gobernador Eugenio C. Lacson nga samtang gitunan sa gobyerno sa probinsya kung legal ba o posibleng maatubang ang pagpatuman sa maong floor price aron matabangan aga manto matunhay nga industriya sa baboy sa Negros Occidental. Sa laimpag balita na dakpan sa mga otoridad ang usa ka 64 anyos nga lalaking insik o usa ka 32 anyos nga babae manya makumpiskang gibarbanag 430,000 pesos nga kantidad sa mga peke nga magic sarap sa pagkaon na. Atol sa Osaka Entrapment Operation sa Dakbayan sa Bacolod. Mga operasyon gipaygayan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Bacolod City Field Unit. Uban sa tabang sa CIDG Regional Special Operations Team, Police sa Station 7 og mga representante gikan sa Nestle Philippines Incorporated. Naitabo entrapment sa Economic Highway sa Barangay Masilingan natog Miyerkules, Agosto 5. Nagsugod ang aksyon sa mga otoridad duman niya nagsumite og reklamo ang Nestle bahin sa pagpamaligya sa mga peke nga produkto ga magic sarap sa maog dapita. Sumala sa CIDG, gibaligya sa mga suspek ang matag kahon sa presyong 2,000 hangtod 2,500. Nga mas barato kaayo, itandi sa orinal nga presyo nga dulaan 4,800 pesos ang matag kahon. Gawas sa mga peke nga pampalasa. Isakmit usab sa kapulisan ng tulog sa cellphone. Usa ka Mitsubishi L300 van, usa ka Isuzu pickup truck, o ang Baybus money gamit sa operasyon. Ang mga nadakpang sospek, nagatubang karon og kaso paglapas sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines tungod sa trademark infringement o unfair competition. Sa katapusang balita ga lokal gipresenta sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang mga pangunang datos sa 2024 Community-Based Monitoring System kon CBMS alang sa probinsya sa Negros Oriental at also sa katigom sa Provincial Statistics Committee dito sa Dakbayan sa Dumaguete. Among datos naglatid sa kahimtang sa mga panimalay sa bahin sa kabaskog sa Palawas, edukasyon, panginibuyan o pag-asis sa mga batakang serbisyo sa gobyerno. Sumala ni Arwin Raso, Regional Director sa DSWD-NIR, gipay muslan ang CBMS, aromatino ang mga pamilyang kwalipikado nga makadawat og tabang ubos sa programang Uplift, din kapin sa 31,858 ka mga benepisyaryo ang gitakda makadawat og tag 2,000 nga tabang pinansyal matagbulang gikan sa Hulyo hangtod Disyembre 2026. Dugang pa sa datos sa PSA, kapin sa 37% sa mga panimalay sa lalawigan ang dunay suga o kuryente. Din ang Dakbayan sa Dumaguete ang nag-unaga dunay pinakataas nga access nga miabot sa 95.36% samtang lungsod sa Iyongon ang dunay pinakagamay nga miabot sa 62.87%. Ipadayag usab ni Ariel Fortuato sa PSA Negros Oriental nga ang datos nagpakita sa 27,848 ka panimalay nga wala pay maayong kasilyas og 13,334 ka mga batan-on nga nag-edad 16-21 ang wala nag-eskwela. Diin kini magsilbing basihan sa Department of Education og mga lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa ilaga mga programa. Sa balita regional, patay ang 5 ka suspect sa brutal nga pag-ambush sa usa ka police sa patrol car sa Sharif Aguaca Maguindanao del Sur ni atong Marso 28, 2026. Human sila nakigpinosilay sa mga military sa barangay Inog-Oga, Piqueta, North Cotabato, Webes sa hapon Agosto 6. Gila man namatay nga sila si Marhum Ismael, sub-leader sa Daula Islamia Hassan Group o the top 1 most wanted sa BARMM. Halim Sansawi Usman, top 2 most wanted. Ali Hassan, top 3 Maguindanao del Sur. Rasul Tito o Baby Ayunan Kamsa. Sumala sa Maguindanao del Sur Police sa Provincial Office kon MDS PPO na itabo inkuwantro samtang gisilbi sinuusang puwarsa sa PNP o AFP ang mga warrant of arrest para sa kaso murder o robbery nga gi-issue sa RTC Branch 15. Ikataho nga ang nagpabuto aga suspect de mibalos naman sa pagpabuto ang operatiba nga resulta sa panag-inkwentruhanay. Ang grupo ni Ismaela ang gitudlong responsable sa pagpatay sa 5 ka pulis sa Sharif Aguac nga gi-ambush o sa serye nga pagpamumba sa riyon para may samdan sa abig sa gobyerno o nagpadayon ang clearing operation sa lugar. Sa balita ga national,
0: nasyonal.
1: Dahil kinato sa DTX 500 sa mga nakasinati o blood pressure, taas blood pressure, taas o blood sugar, mag DTX 500 na sa di pa ulahi aga tarang. Giarasto sa Las Piñas City Police aga napulo ka miyembro sa giban sa gaga Maleta Boys ato ga Biyernes Agosto 7, 2026 suman sila. Pakiyas nga makapiansa sa insaktong higayon alang sa upat ka count sa kasong perjury. Lakip usab ang temporaryo na niya sila nga maka piansa ni adoga Sabado Agosto 8 uban niya makompleto og maproseso ang ilaga piansa. Ni pagawas og warrant si Judge Catherine Sabado sa Las Piñas RTC Branch 202 tungod sa giatubang nilang 4 counts sa perjury. May rekomendasyon 18,000 nga piansa matag counts mga nagbalor sa kinatibuk ag 72,000 ang kinanglang bayaran matag usa. Sigon sa report, dili maabot sa napulo sa cut-off or wala makaabot sa napulo. Wala makaabot ang napulo sa cut-off sa bangko para sa pagbayad sa piansa. Maong gidala sila sa kustudiya sa kapulisan. Tulo kanila ang malampuson niya nakapiansa na ito Biyernes pa lamang. Usa ka miyembro ag wala makaadto sa korte tungod sa pagkamatay sa usa ka paryente. Samtang upat sa orinal nga miyembro ag voluntaryo nga mibali kon girikan tang ilaga pamahayag nga ito Biyernes sa hapon. Dugag balita ga nasyonal. Mato ni House of Prosecution's spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga posibleng muhinay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay wala mi uyon ang depensa nga ihambing og insaktuhon ang mga dokumentong ebidensya. Una ang pagdungog sa Agosto 10. Sumala pa ni Tolosa, pila kay gayon niya nakigangot ang prosecution sa depensa. Aron na ihanay ang mga dokumento, una ang pagdungog. Apan Agosto 14 pa umano, ag Agosto kuning himuon sa depensa. Sumala pa nga sagad niya gihimo sa pag-hearing. Ang paghanay sa mga dokumento aron masabutan sa matag habig aga kog original ba kini kung dili mahimo una ang pagdungog posibleng usa-usahon ang pamatud-an sa korte ang matag dokumento nya mas mudugay pa. Sumala ni Tolosa nga diya kining ipananghid sa presiding officer sa impeachment court sa pagbadayon sa pagdungog gilauman niya mutistigo ang kanhi COA director nga si Aileen Del Campo nga hulip kang Roderick Wamila. Tukion niya ang uban pang audit observation memoranda o aga musunod niya proseso sa audit niya resulta sa notices of suspension o notices of disallowance. Samtaga sa balita sa gawas sa rasod, mo patuman ang nasod sa Spain o masugot niya border control sa tanang biyahe gikan sa Italy taliwala sa nagkagrabi niya di pagkasinabtanay sa duha ka nasod bahay sa mga issue sa migration. Nagsugod kini human temporaryong gipahunong sa Italy ang pagpatuman sa Schengen Agreement. Ang kasabutan niya nagatag og libreng pagbiyahe sa pipila ka nasod sa Europa og nagpahigayon og border checks. Batok sa pagdagsang sa gibentahag sa 38,000 ka illegal nga imigrante gikan sa Morocco paingon sa exclave sa Spain nga Ciuta tungod sa mga lakang ni hangyo ang Madrid niya ipang abrugara sa Rome ang mga inspeksyon apan nagdumili ang Italy og nibalibad sa pagdawat og bisan unsang ultimatum gikan sa Spain. Tungod sa mga pagbalibad nagpahamtang ang Spain og sanctions dili pailalom sa susamang pagsusa sa og usisa sa pasaporte, nasyonalidad og visa ang mga biyahero og langyaw nga trabahante gikan sa Italy sulod sa usa ka bulan. Gipahig sa gobyerno sa Italy nga magpadayon ang ilang mga pagsusi hangtod sa Agosto 15 aron mapugngana ang pagpamakod sa mga illegal nga migrante. samtang giinsistar sa Madrid nga walay ligong katarungan. Aga lakang sa Rome, sanglit ang mga migrante. Sa Ciuta, walay direktang pamaagi aron makasulod sa Schengen Zone. Sa balitag sports.
0: Balitag sports.
1: Sa balitang sports, dahil kinato sa Mighty C alkaline base niya vitamin C, aron kanunay update mag Mighty C. Di palaga ang pamunuan sa Meralco Bulls sa pahayag sa rain or shine head coach niya si Ying Giao, batok sa ilang magdudula nga si Cliff Hodge. Gitawag nilang unfair, unfounded o unprofessional ang ginahimong pamayag ni Giao sa post-game interview. Then, gitawag niya si Hodge nga dirtiest player in the league human ang ilaga paragsangka. Gipanginuan sa Bulls si Hodge nga aga defensive player of the year. Makapila kay gayon niya nalakip sa all defensive team sa PBA si Hodge. Samtag sumala pa sa Meralco aga particular nga play gilang bigitan nila ni Hodge o rain or shine player Adrian Nukum. Gisister nila nga gisulayan lang ni Hodge nga makakuha sa offensive charge samtang siya naa sa defensive stance position. Dugang nila aga nahimog kontaka incidental o wala gituyo o dili angay nga irehistro isip or irehistro isip usaka dirty play. Gitawag sa Meralco nga malisyoso o uncalled for ang akusasyon ni Yeng Giao. Batog ang Hodge o giingong walay lugar ang maog coach sa Osaka Professional Leagues sama sa PBA.
0: Balita Entertainment.
1: Sa toga Balitang Entertainment, dalit yan nato sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Human ag pilaka tuig niya pahuway sa showbiz tungod sa padayon niya pakigabugno sa autoimmune disease. Subling mibalik sa kamera ang gibansagang queen of all media nga si Chris Aquino. Dili si Kakipay Pam ha? A queen of all media. Gianunsyo sa Netflix ag pagbalik ni Chris. Pinaagi sa promotional campaign isip bagong chika o chef head of insights and content analyst. Did sublig makita ang ihaga pagkapranka o walay prano sa paghatag sa opinion. Sa gipagawas nga teaser sa streaming platform ni atog August 7, makita nga kauban ni Chris ang editor nga si Earl John samtag ilahang gitanaw ang pipila ka eksena gikan sa tulo ka Filipino series. Gipakigbahi ni Chris ang iyang opinyon sa mga eksena nga sa tanaw niya mahimo pag paninduton. Nunod sa iyang mga suggestion na giyatagan o palibagong effects o filters ang mga eksena gikan sa A Secret in a Frog, Blood versus Duty o aga The Master Cutter. Aga mong eksena una niyang gitawag nga kulang kod miresulta sa iyahaga reaksyon niya winner og I love it. Kini aga iyang unang project kuman siya nga temporaryo ga mi hunong sa regular nga pag-host og pag-arte aron unahon ang iyahang ikaayong lawas. Alasay sa 25 na, maing buntag ni Rio, John Rio Mangubat. Good morning, ma'am. Shout out ako, Mangubat family sa barangay Mahilom, Calatrava. Watching live, Talisay City, Negros Occidental. Thank you, sir, John Rio Mangubat. Nagtanaw sa ito, Facebook Live. O sa mga nagtanaw karon, good morning na lang ninyong tanaw. Wala ko igong oras sa pagpadayon pa sa tuag tulumanon, DTX Morning Newscast, Sunday Edition. Sunod na pod Domingo mga ka-K5 magkita-kita o magdungdung ta samantak na sa mga sibianan diri lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa ngalan sa mga station

0: 500
1: Hydro Recommend
0: sa mga eksperto.
1: TTX 500
0: mabalik sa mga butika.
1: Mighty C
2: Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
2: Mighty C
1: mabalik sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ng bukid, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
13: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Mayo dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Pamasahan ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Pamasahan sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica
8: Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
5: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
6: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mupundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
5: Mm-hmm.
6: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
5: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid, simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Muna'y rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplain D3. Wa na pud tay igong oras, Doc, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. kayo'y mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una. Pwede. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 gamay Visio. Ang Visio gamay P3.
4: Apalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
6: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
5: Wow, unsa po ang natabang ni DCCCO, Mads?
6: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
5: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
6: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
5: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
7: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
8: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na-history ang among pamilya nga na-sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct. Para
3: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
4: Sama
3: ng pag-inom, pag-alap,
4: pag-sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
3: kadaghan.
4: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ampingan.
3: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mapalisa mga buti. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka. Pareho sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
10: Mag-Mighty C na!
11: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Extend the food superman for men.
12: O si Rosanne, wow, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
2: Extend food superman for men.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang kalain nga vitamin.